0: RFI Radio Mosambiki pano pa baira programa njio kucheza pantuko zimwaza mwafika. Alo,
1: alo, machibesa di kucheza pantuko
0: zimu. Machibesa di mbuya kapo fala ina vefi njani mkulungira kupi zina
1: Baitambo, patakinyu, vubo minini, di mwaudi deli kweku.
2: Ife di rede, so presidenti, di rede. Matumirana nyimbo wao.
0: Dikirana pangono basi mbuya, dikirana pangono basi mbuya presidenti. Ah, hede! Mbuya, machibesa didi mbuya presidenti.
1: Majibesa didi mwaseni kweko, majibesa didi akucheza pantokozi. Leru nda mbuza chezambu pantokozi.
0: Amin. Kapo mbuya presidenti. Alo, tipangeni munyava leru wakiru watani munyava.
1: Munyava pandizunu kumundipa basa. Kwa kia umwadi hizi ni. So kupakwa ni mamotokala api.
0: Andi.
1: Kuhunja chimpe pufu. Tika patipeko patimbana ambani anatinungira mtungira maskulu kani. Mwana kani. Majati. Mzizi nikuenda.
0: Andi. Kapo mbuya presidenti.
1: Mbuya.
0: Peno matomana ife peno mkutipata kwenye chinchino bano.
1: Na toma na imwe.
0: Ah, hey, kapo muna kwa niso kutipe zambo pa nseru ushu na ife munu mshudu ya Radio Mosambiki. Mboka tu ya liru maonero anu. Mbani ya dadawa pepo.
1: Mboka. Kukulu. Kutoma mai akita usangulu. Onseni mbananu. Hai mwasangulu habayi. Onseni mbananu.
0: Andi.
1: Mwoni nesamaya. Mwoni. Natepa, hiyo mwano, chiku chidada wisiku, chikinafua kweka mangisa kwa otungi. Kumenya mai.
0: Andi.
1: Jange, dabu seji, jange, ere. Di, dabu gosu.
0: Poditani,
1: anto, samana kutongana.
0: Dabu
1: za wana baba, lechita mai huyu, dawisa maningi. Poma na sangula mwano nzukulu na nzukulu nini wa nzukulu hachi wa mwuteni. Mitungiwa mai na mai mwadawa andidi ya. Topa kumbuta janja pali mba futula na tonye mundu machita na kipali shande pala dawise. Pepu basi. Na pa na droma na tepu na pepu.
0: Alright. Kapo mapeto sumana muna pita tano mbia presidenti.
1: Ai ni mapito basumana ili sona pitira pa basu.
0: Si.
1: Ate chiposi chokumajidese na kumula.
0: Da kama u...
1: Nenda kasu.
0: Aha.
1: Nenda kasuzumira kunyumba, mbibuera.
0: Mbibuera ponte.
1: Nenda kasuzumira, kamawira, majimeka makamaka, nchijango sinu na nimalira pa basu.
0: Pa basu, andi.
1: Alright.
0: Da kama umbu inenda kunane mbuya presidenti.
1: Ini chakutoma mweza sindisa mabasanu.
2: Takuta.
1: Kwa hapa, kwa mamadidi, siya kuwa kukoni tani, unatano, kati unanoa, cha, tani ya mwere landu, nga,

0: Tanganyikondela.
1: Yo.
2: Aiji, Philippe nangomuntu ivishishi.
3: Aha.
2: Akapunza ngazisi.
3: Aha, nzizi pano tingena kuona ndi makamaka. Uwiri na mapindi makumana isanza 2 zore 40 minutes.
2: Ife mbonga wikulumira ndikuna kutafika mulendo.
3: Habilimira tai. Habilimira tai. Ndiwa salo salo salo salo.
2: Andi baba. Bondia bondia painkulu bondia.
4: Bondia bondia manchera tani.
2: Ife tachero pinombo imwe.
4: Ha, tilikuenda biatu. Andi. Kupa meeting tira ili kumenye kwenye kwenye. Nakuchona chitulo chikutairate chikutairate.
3: Kina kona tawata ni iwo ndi ntombu ndi ntombu ntombu ntombu.
2: Kamu mbuya kaskinya tipangeni story ili mwachera tani story ili.
4: Ah, story ili alichawa badidi mwene mbasi tete kunjaku.
2: Ahe.
4: Mwana manje.
2: Alright. Kapo mbuya kaskinya.
4: Mbuya mbuya.
2: Nseru na ife munu mustudia radu Msambiki mauva penu gabe.
4: Tauva nseru neo.
2: Hei, tipeze. Maonero anu, nseru ningalo.
4: Nseru neo. Nseru neo, tinakonuesa mamuna nzatu.
2: Mamuna nzatu.
4: Tangwe, mwava pina, mwona mwakipenegu kusalonga rani, angalonga, wanangu mungalonga uprograma hile, au kuhi, kuti, oh, ule hada salanga, hada hapa, tinaje dai mbandi, bandiri gredi chikumukumu. Chikumukumu nchakulonga kuti muverane imwe na iye. Mwona, agora iye penepe nga pichita. Kupichita mkazi na iye. Kuti mkuti mkazi pia chitewe niju. Wensene mba natu.
2: Wensene
4: mba zuguru watu.
2: Ime muli njira ibo zene na maimaria mudai sagwanti matatoka.
4: Mwona dai.
2: Ine nikuona
4: pia. Penepe. Pia chikumukumu pia ukazigana bansi mba mpangana nyumba. Itamari ya nyumba mpontu. Nema mizima atumu tinga kala. Mungati ima munanzeri ya kupangana pina kuchiponeka pa nyumba banu munanzeri ya kupangana nyumba. Wantu so wanaona kweni che mazumuzi undende de nentonga ne oke. Majista oneka majitamari ya nyumba.
2: Si iye ma iye.
4: Kwa kinchalu kutukani sana.
2: Mbuya kashkinya. Mbuya kashkinya.
4: Mbuya mbuya.
2: Iyo mainkulu uyu. Mwana nsukuma pakwecha.
4: Ansukuma pakwecha ni
2: mbuya. Hey, ansukuma pakwecha. Ime unani basi patabukana ndonga. Iyo ansukuma pakwecha.
4: Pakwecha.
2: Oneombu adamimariwi uyu adakwato usha kwato pakwecha. Paya ona.
4: Maona.
2: Mnadikiradi mimu zuwe tomedoka, makwaturora, pino matrezora, mula musani, anjanyi, mufunzani. Mkwanti hiyo wapichitira pakwecha. Zuwa bu. Para ke, para ke.
3: Hii madara sweka mpambo, funza mwana. Apiona
4: ndiye pai basi. Apiona ndi pai yu. Pai ule, pai ule ngandi ya dikira, alea kuronga pakwecha. Tangwa apiona ndi pai, mwana ule. Wa mamuna ya malishila kubwela hazi kuona kuti mwana nyama inganga ita kutuguru ate nyumba dai.
2: Mkwenye apiona.
4: Mwana nche kukati mkazi kuronga pa hii kuti mwana nyama inga ule wa madwala ule wa ntugula ui kumpata mankono mkazi. Mwana mamuna ule nga akomero basi na kupata mankono wa mwana nche tende ntugula wanga. Tende ntugula wanga tende nyumba nga akomero basi.
2: Mkwenye ule ya mkodolambo mamuna cha tumuaonre inesa kufunzano kunyumba kutimae nga kumfuna mwananga. Wana wekene mmakazanga.
3: Pewa chembu
2: waona.
3: Kwa kuona mbo. Pewa chembu mpamu.
4: Kitika na mwana nyama inga ule hasiku piona tai.
2: Ah, piona.
4: Nganyesa kuto anjo moda ache mayu. Kana mwana nyama inga anga ule ampata mputepo.
2: Oh. Mbuya kashkinya. Kule mira kwa ncholo.
3: Mbuya. Kaswada. Mbuya ni kaswada, ne? Ha? Agora.
2: Kwantolo.
3: Aya sisa kwenta hivi na kulemera kwantolo au ponya.
4: Ade una mnamona anabwera zzzz ama mashukuru unantolo ne huyo.
3: Au ponya.
4: Kutualemera wadalemera ntolo ule.
2: Maona tu. Kapo mbuya kashkinya.
4: Mbuya.
2: Mapeto asimana mnapita tani kwa kushtori.
4: mapeto asimana kungaeja timise pano tithamanga kuma mitaratita kumunda ndomundatu kumabasa nenda kweneko lero ndi sabato lero ate 13-14 nakhala ndiri pano ate kudokatiza mangwana gereji chiposi nayo hokoyo kuulira kwa nkhanga chadzulo nkhaa kuchidwala
2: andi
4: andi andi mana nkhanga nalira nepo chadzulo chadzulo mana takudwalika nati angabala mwana mwanaye nepo basi
2: chadzulo basi
4: chadzulo tilongera pipi pire pidataye iwoti zola ya gogomola mwana mbafamba na falasula falasula kumana chakudi ambadi ya huku walukuisaka basi ni zola hii
2: ime mkusekesa BBC ya gogomola Timize pana namwera pa.
3: Namwera.
4: Mbabwere ndi
2: kuya. Ah, andiyerile kitabu ndikupita pa bairo bambu hapa.
3: Iye ndi profesori Basache kurushira nabwa sabuka uti maora, para za kurushira ma prof.
2: Akulansar manota.
4: Akulansar. Ndiyo Basache BBC ine.
2: Kapu mbuya kashkinya
4: Mbuya mbuya
2: Na kama wenenda kunani
4: Chakutoma ni mankande nkazanga alpano Marieta Filipi Pedro Ananga Atatu Filipi Arau Steri Na familia entene ya kashkinya Inaonerwa na Arau Liva kashkinya Pabosi na nkazaja drive ngenda mnyamatanda kuna matanga Maria Fernando Stava pa mitishira lomako hapo na patangwa wensena nanitua patangwa ngenda nyamapaza ndi Monifo Tapson Basho Jemuso Lasho Antonio Senga Senga Brazilio Meja Rolando Jairosi Jose Jairosi pa Zwangunguni ngenda na tingapita anyakucheza pa Ntokodi Lumero natoma imwe kumuluku kabina.
3: Takuta mbuya.
4: Nambo nambuya kataku.
2: Brigada kama brigada.
4: Na popo minini walipakutu.
3: Mkono wizu yafu.
4: Mwene. Ngenda wenzonangu. Mbuya nyapawa. Mbuya presidenti. Mbuya chakuamba. Mbuya paya sulai. Mbuya chavo. Na mbuya sersho andava alonga kutindiri kwenda doa. Shadi pago shiramba. Pawange. Draboi. Mbaba mbia mwiapa mbawange, mbia Vusente Armindu, mbia Safarao, mbanda ya Bakaya, mbawange. Rauri Manyoa Nsenga Senga, Saidoni, Ferao Saidoni, na Samuel Mainato, na wense na natiba wa mai wa muna mbawange, wa mpera muno na wa kundu mbawange, ndio kumala kwangu. Timothy Shulae, Bawange, na Anabera, Moses Fernando Dete, na Feliciano Timfu baka kumfuta. Damali Sambuye.
2: Mwakoma nchiri.
4: Eee.
2: Takuta Mbuye.
4: Bawange. Ande, ande.
2: Salani Mwadidi.
4: Mabasa Adidi.
2: Takuta.
4: Mbaka utendeni kwa pastori muna mwika na mpudini kunduwala.
2: Maimeliza.
4: Maimiriza, tendeni kwa pashol.
2: Brigado kakama, brigado.
4: Brigado, kampase programa ui nei, aswe mwongi, anakwanisa kutonga.
2: Andi.
4: Mwona.
2: Brigado mbuya.

0: mulendo ine ngabe tiyalendo tensene
1: iya inene ndanantu ndi mulendo
0: kwambe pyako na ndeka tani mangwana unachita ndeka mumbwenda pansi
1: ndiwe
0: tensene ndi fialendo pansi pano talonga kana mbuya meno Fernando Mawane apa tensene pansi pano ndi fialendo tidasiana apa ngusogola basi.

0: wangu. Mwanza mwafika. Alo.
1: Ripo.
0: Andi baba. Bondia, bondia, bondia, Pankul, bondia.
1: Joaquim
0: Mufumbo, 84. Bukira Nova Shamba.
1: Andi mbuya.
0: Ahede. Mbuya 84.
1: Mbuya.
0: Kipangeni Nova Shamba lero atero tani Nova Shamba.
1: Na da chora madidi so pindepo.
0: Wa mbuya menu ime mukuru la karamari mu mbepo nga bulangeti kana.
1: Na da tirugwa ku picha ku moyo mu mbata.
0: Mwatitani?
1: Kunja ku moyo mu mbata.
2: Alimbasa gani?
0: Ore, mbuya menu.
1: Mbuya
0: Mvumbu kasti wandi. Mbuya 84.
1: Mbuya.
0: Ifit na mvunzo pangono basi muno mu studio Rad Musambiki na Cafe Mboka. Kapo muna kwansa. Oh, shtia mbepo inalongwa ishi panangua pokisera ntoko zinza.
2: Bode se.
0: Ah, hii.

0: Ajá. Ya, you went pretty weak.
1: Ay, courage.
0: Aha. Kapo, berani ku mata mafika pa nyumbe ni mpepa Radio Mosambiki, Machibesa Didi.
2: Alo,
0: si Machibesa Didi.
2: Machibesa Didi, Machama Didi.
0: Tiripo, zina na chisa jilongiremu?
2: Zina mungulonga na meyo Fernando, Munyava, Desmo, Bairo, Mananga.
0: Mbuya menu Fernando.
2: Meki Fernando. Meki Fernando, chef walisho.
0: Ah, chef delisho da beira.
2: Si.
0: Kapu chef, maifa mpokato kuno?
2: Habe, tanamuka chinchi mbano, mstool, kamu ituru.
0: Ok, paso goro pandima. Kapu mapetu wa semana leru munapitatani mbuya meki?
2: Nakete semana tunapitira kubasa kweko huko deploy.
0: Mm-hmm.
2: Nayo yesi leru ndisabudu.
0: Ndisabudu?
2: Tina imara tepa.
0: Mm-hmm.
2: Down. Mangwana. Chinaenda pondo basi yapi nkabidi mingu.
0: Tuchita
2: kwenu pumi kwenye ndanete basi.
0: Ndepida kuma tepombu. Wapi nkabidi mingu tayi. Chida funanti mkabidi ndandalozwa tayi.
2: Andi pa ya ndipa vya kira
0: nbasa. Mkaza li maputu, nga kausa mfuno, sarishkari kuona ni nga bira dondo.
2: Andi pa ya, ukukawada bukata mangawa kwa ndipa
0: nbasa. Aha, ukumbu, nune kata ni kuti mamunanga na power.
2: Andi.
0: Okay. Kapo, mapetu wa semana munapita tani kubasa?
2: Pito semana kubasa basi, papa.
0: Mboka mwaifa nkabi?
2: Ngabe ndagumenda wa mwa chinchino pano.
0: Chinchino hapa sogoro pandima muna zaifu. Kapo operikani munikiro bali na shamwali na kutiti kwenda ja wasala usala tikwenda mapetu maprograma.
2: Ande, nagumandimu mbuya padaginyu.
0: Takuta mamuna nkulu.
2: Mutubwerambu mbuya tambo.
1: Takuta mbuya chef meki.
2: Mbuyiwona basa yanu. Inkata bayi meki.
1: Ngabe.
2: Kapo kudu alani mbuya.
1: Nada.
2: Ata mbuya ngano tambe.
0: Mm-hmm.
2: Mayewanga Christina Jose. Mwananga meki João meki. Anansirambo na mashefu kubasa. Ndina sirambo ananga lombe. Larungembo ntempu likuenda.
0: Mwemundi modi.
2: Obrigado.
0: Kujua kuja mkona pana munga.
2: Andi, mamuna juwa nzako mangwana kujiwembo.
0: Mangwana kujiwembo.
2: Andi. Yes, that.
0: Okay. Nga menya suku lwa panzako.
2: Ay. Obrigado.
1: Obrigado, minha chefe Meki.

0: Mitolune mwezeni nkazi basi.
1: Ngabi.
0: Yuku kwa taufa kwa na kamwira pianji pianji. Ne mitolune. Iwezeni mamula basi. Oh. Burani kumata mwafika machibesa didi.
2: Bondia, bondia, bondia.
0: Bondia machibesa didi machirotani.
2: Tachela penu machirambu ima mula kuro.
0: Isipano ife ngabi mpingu ninga mutome fete mpaka na nzizuno trikwenda ngabi chinatimanga muno.
2: Ande.
0: Ah, tikona basi maza lidendekere checha weye.
2: Alkuerera.
0: Alkuerera. Ati kusakambana nafuna kumwa maza ne wakadi mafumumwe maza na kuwana kabiri kawa.
2: Mazi ya alkuenda tepa za machecha na saa.
0: Alkuenda mbapo za buwa kapo zina na chisa chinolongiremu.
2: Eva jize furuma.
0: My Josefa?
1: Eva.
0: My Eva Fruma?
2: Eva Fruma, si.
0: Aha, mukulongira kupi, my Eva?
2: Tukulongira kuno Nyamizwa, zona Murapi.
0: Nyamizwa?
2: Kumurapi kuno.
0: Kwambuya Murapi, kwambuya Murapi. Duzi na kusimiteru ko?
2: Ya, pilingana simiteru hapa papetea, papetea nufu hapa.
0: Akundi ya kuno, ntunda kusogo, ningafuna kwa napovua.
2: Ngafika povua la pasombra da Malta tamen ngafika pakati pa duzi duzi.
0: Mpimbene lina mwana angeneyo?
2: Papi beba.
0: Buke mtala pa Murapi pasoguru pache pale.
2: Mbani jinao?
0: Sara. Anamwanao Selso, anamwanao Lau, anamwanao... Pasoguru pache.
2: Ngache tinata sana, ndi mavizinya nefe pano kwa mutifiarendu.
0: Mwitu benya.
2: Ando so waenda tirukukiri. Onana basi.
0: Kapo mboka tukunu mwevesera mainkuru.
2: Shii mboka na mwevesera si. Tukideni kangona temu ndapatwa na chituro. Pangono basi kumu chituro ndi mpaka.
0: Pangono pada femu. Pangono pada femu hapa. Dada wa ndi mwana. Tangwa menyamai penu ndi pae. Upenu ndi mai.
2: Basi ine pano kona kwanga. Ndikona kuti papa adawisa.
0: Pai mwana chirumuzi.
2: Si, tangwe panyumba arendo abwera mba arendo anato abwera tige pwandu. Antaka nkazi adawa. Na Tomasia nompodi kumsandikira pana arendo. Ale arendo kama anenda kama ndinasara ine na mamunanga. Iye pwede kunipanga kuti nkazanga pina chitewe ndazo gostari. Awabwela mwana mbani nzukulu watu mwana mwana atu. Iwe wantambira wambara mbo wamwika papewa. Akwela mwana mamuna atu wabwela mwana mamuna wachita kumpata na manja. Kepa jana kwa wasangula. Na prosma mpukita verai. Agora, bati sandikira na ine na mamuna angasha nyumba arendwa makwenda. Agora tepa jaiye shani nga mwana chidwa nyumba nga mamuna anga. Astragar festa. Bachubare, iye, amunikira meja astragar festa.
0: Porque ntolo...
2: Kona kanta mamuna dawa.
0: Ntolo ngono lipansolo panzaku saniza kutindi zenda.
2: Ah.
0: Ninga nyimbide mba mwana tanki. Ngono tepa,
2: Ungaona mwadia penda, pungula makonyo.
0: Pungula makonyo. Iye tepa makonela kabwela kutali. Usongu pangisa kutipineta maku ndipi ndaneta nae.
2: Awa, mashina wa yasini. Iye kakasa kuwa kutine pano ndikudawisa. Tuwa makundipanda pachiri ife andwa ilibati nyumba njikurinu. Tina nkwarko.
0: Okay,
2: unatoma kundipanda kutiandeka.
0: Maoneruanu mkulongera kutipai wa nyumba adawa.
2: Na dapaya dawa pa.
0: Na zapifa pasogoro pandimi.
2: Paya dawa.
0: Mapeta semana leru muna apita tani?
2: Ine tepa na nyakunyoranga tepa. Majimeshi mwasiku ngacha chinchina pane kukusamba. Ndengu komunidadi tena encontro yamba ya makumesa wa komunidadi. Na maile sonja na chitika komunidadi.
0: Maile sonja asogolele ata.
2: Si, tamtina disfecho ya relatorio, ya? Kia tapita, apata uyu, apata angelo, seke, tamtina disfecho, relatório do, dos anos que trabalhou.
0: Isso, leiro de Nayombo, Bacia Conselho.
2: Ah, tempo já. Como é que eu ando com você, Setimeia?
0: Precane, Muniquiro, a Bari na Chamuari?
2: Ixi, a Bari na Chamuari, só na Perca, um semelhante, antes da Furuma.
0: Uhum.
2: É a. Nina pereka mboku na imu muna tipupuzira kweko.
1: Takuta maefa. Takuta maefa.
2: Mazina usenene nkabe kuwa konsigiri
0: kwa. Nkabedi, nkabedi, nkabedi, nkabedi, nkabedi.
2: Na injipa maka.
0: Na injipa?
2: Na injipa maka. Anango shaa kitawa angonda grasa ne kubekera kwene kuti grasa Maria. Maria grasa pena ukuti na usentu
0: ndo. Ali no.
2: Ari no, angu na Maria zita kumene amata ikira. So, ndi kubwa mazina nangu basi.
0: Amona.
2: Intawa wene kaka alukundivesera.
0: Mbaburu kire.
2: Mbaburu kire, mbarekere kuwari lai.
0: Amona.
2: Ife tukubwela tikutowela wene, akula wene are kuwari.
0: Tepa tino nana kwe aeroporto panse kuzishamza mwezi wa Setembro?
2: Ate kwe koti naona chinafuna kulipata Mungu.
0: Ah.
2: Mbamba nikonda lua lambo kuna mwananga na anacheni karmeni hapo parua 33 hapo. Mungu mba kumbo ele basi.
0: Kakamu.
2: Na onse nene anandiva. Kenda Furuma onse nene anangu alikatandika, alitete onse nene. Sina konta mazina ne.
0: Ndi modi takuta mtao Febriano mbuya mba kubarandarisini Mai Maria Santissima. Okay.
2: Ah ndikona kuti ndacheva popya chana zuro.
0: Grasa za. Pise takubwera kwenda ndi pangono.
2: Ah si.
0: Okay, takuta machibesa didi. Pitani mwadidi mapeto. Chao chao.
2: Obrigado, tchau.
0: Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku.
1: Taku.
2: Taku.
0: Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku. Taku.
2: Basa,
0: ine ndi basa papa ndi basa. Takuta. Sata usantenda kuseka.
2: Asi. Masi ntombo eche duneo
0: basi. Na, ntombo eche. Basi.
2: Kwa matani seka.
0: Ahi. Mona. Takuta. Ukakamwe.
1: Brigade Maeva, salamu badidi.

0: Muchunga mijojedu vapurukile vanodika vo Radio Mosambiki tavia no masoko makuru ngondime chindao sofala no inyambani. Unodika na kukala vanyala kaviri kaviri no kumano sabao kana kushandisa dota. Mukati moku pinga kuna ndende duipepe ndio na kolera. Nukuti kubata paspo jimajuye vino vikira mutunga. Ndio na ndende Spanyule ndika na kutaki kwa sole. Musolo o masoko edu. Mapolisa o Republika Mosambiki mukati mprovinsia Sofala arukupeke jantemejo kuna mabasa arukuizu angobungano mukati mokutonya kana kutatija kuna vea vale magandanga. Chikwata cha aje jespesiaj mukati modroba lobera mprovinsia Sofala chirukuvetera mutambo mweno kuzonesa shukulani maningi mumadeko sabudulino pachivanji cha ferro vera dabera nyale kutungamira Danilo Shlongomuna lotasa iyo Mosambiki. Luigi Marjani Carla Kumbe kumchini Jombepo José Manuel kumakwangwaneja no kumachera mdenga. Tananga potabeula masoko Eduardo Kuti mapolisi o Republika Mosambiki mukati mo provinsia Sofala arukupeke jantemejo kuna mabasa arukuizwa ngobungano pokubudirira pomwe nokudekecha magandanga anufindara mu mtundu. Zvaivriketwa pamusungano mumwe nochidisiso chokupekeja masimba kuna bungano pomwe novea vanotsvangisira ntango pomwe nomutemo jonyika kuti vaone vagari mujimutundu varikupona zvakadini kushinangwa kuti bungano lesepo rikubudirira ngompanda marwe kuvira muhana maderso shakati nduma yo masoko o komando provincial yo mapolisi o Republika Mosambiki mukati mo provincia Sofala. Vashakati vananga kuti kujinyirihwa kwa majimai pomwe na vana vadoko zvinoanja kuvoneka kaveta pamkuvo nengana uno zvirikuenda zvichituruka ngokuti basa lirikubatwa. Vazivisa ngodirimweni kuti bungano lirikudekecha kamare kuti vanarume vanotaka vanakaji varikunangwa kuti ngashibani bani navo. Isho, zvirikubesa jera kuvashushunyura pomwe nokuvatonga kurikusiya sure ufrikiti kana ushalaude okuti mwanakaji pamuzi ashipona wakazvinyirihwa. Ngatizo kuvereketa kwavo.
1: Naturalmente que nós sabemos que um dos maiores fatores da ocorrência de acidentes tem sido a ação humana. Independentemente dos outros fatores não perderem a sua relevância, a ação humana tem sido um fator devidamente relevante. Daquilo que é a apreciação primária, é possível dizer de fato que circulava.
0: Bungano, lhe cubudirida um pandamago, lhe cunanga camargo, que tiva angana, nangana, varcutaca vacaji. Cunau vanacaji, varcupom bondau, cunavanalume. Jesus, cunangua, uma polícia espanista, cuitabasa. Uruquenda, cuvachujunura pomo no cuvapanga. Cutiva vevantu, vanantemejo pomo no shuru, yokuziva cupona no mwenimu. Muntu pamuzi kana mudiwa numudiwa kubesejirana mukati mo upenyu wakanaka. Mazwi okuvereketwa ngontuma yo mazwi ntuma chitakula mazwi yo mapolisi o Republika Mosambiki mukati mo provinsia Sofala vadesu shakate. Murukuzo masoko ngondime chindao kuvira mukati mo droba lobera imisoro provinsiali yo Sofala mabasa ngondime chindao trimangange no provinsia inyambani ndakuda incha mdono we inyambani no soko lo nyamasi.
2: Sekretero wo humambo kuna ino provinsia yo inyambane maina Arsene Masing ngo varkwanika ngo vakavashibatira achi shanu chino mu distritu ro Vilankulu ngo pakuguma kwavo mukati mo hwendo wobasa wozuva rimwe va Arsene Masing vakavashikumbira kuna vararami wo Lino distritu kuti vabudirire mukati mokuhwisana no hubemi wombanje. Hubemi wombanje unohurijira sure rubudiriro ro inyika
3: kuni vakuganya la hitimbanga swa vako azula ulusaila mashfa.

0: y fica on kwa red número 1.
1: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
2: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikato taha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubesejehwa ndi UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Tanguanyo ndi bwere sambutino. Kwalonga kuti mudandi kwati twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wako kwa potili mbaraka.
7: Baraka kuchena mna unya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mulawiri pekuja.
8: Bwera niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
6: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukiriza posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
7: Wa, yavo, munatoma fika kunu panzizi pangono?
9: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
6: Mai, makolokota kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
9: Andi mai, mapikiru anga wansene mbanewa na komero na ini kuchemira vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna onseni, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
6: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
7: Ndimu mwene ni my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na onseni, mbukara kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa didi.
10: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliri mazinji, na chifunano chikuu.
5: Mais sabor, mais vida,
11: e tanto amor.
5: Mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida.
12: Mpurukiri tiri mumangwanani o sabata, mchiku yukutungamira yomweji wakatutu, molino gole makumaviri, makumaviri no matandatu. Oro, takuti tungambe tavia no mumbo. Tishidanija dungwira msoji.

Asikati tahamba, mwezi nko mwezi mkati mwana mwana nani mavishin osabudu. Ndakuti, mwishara ngalira mazina omiti. Mazina omitin akawanda. Kuna mtomvotin, kuna mwisha mpondoro, kuna mpimbi, kuna msharaj, kuna mtengeni, kuna msokosa, kuna msharajin, kuna mtengeni, kuna mtundururu, kuna mzamera, kuna mtundururu, kuna msharajin, kuna msopotio, kuna mkosho, kuna mpimbi, kuna shingoja, kuna mdangwa, kuna mwisha mpondoro, kuna mjaka, kuna mtondoji, kuna mkubengwa, kuna msopotio, kuna msharaji, kuna mshototo, kuna mtengeni, kuna msonjowa, kuna mshongoma, kuna msambanyara. Mazina omiti akawande waputani. Kuzote ngosaka joe rinyama, rinu tatija angali. Kuna nyenje, kuna gupa mkupa, kuna nyamwewe. Nyenje ingajina kulira, yanguva yiku vikida miti. Na kudarikun, vantu vanutanga nukusaka sira kuna matema. Kuzote gupa mkupa, nulotanga kukupa hira. Zilai kukuti, nomukeju, nijotanga nukulia maruva. Nyamwewe, nijotanga kubuja mabako. Tino zilai kukuti, yanguva yoshirimo. Kuzote shiri, jita tija, ngukuda kukuma kwa valendo pamuzi. Kuna nsheke sera, kuna njia tohe, kuna mahiri hama. Shiri jita tija, ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikaikai, kuna funshi,

0: Apa tin mo shibaba shota da sesina?
1: Sound din jampon da kuci sigan ni pound.
2: Ya mshambi joku tanga ndi pano pa biraba na pa npana pana zwana zangu zwiri agushi kwa agushi na shize jwa agushi so mbrusa kenda ngwangu kuna mangu na babangu mando na meya agushi sikamba bobo mando na agushi mbaje sikamba mba bashiremba na fwe di Fernando mmemisi ngatambi ntunga shikma tambi jik ngatambi shikma ngatambi nukwa ngatambi shikma ngatambi pun ngatambi zi ngatambi jik ngatambi mkosha ngatambi Chungking got time, showing got time, my jar, and watching got time, a shingle time, a dinner got time, a strong got time, and dressing got time, a shingle got time, a shoe got time, bonnets got time. Because I want to maintain around my zone, my vizier, who control no gun in West Hagan, this and got time with Vizinubo, Matondo Gino, a little Magiconat, a Mueda, Baraka, a bonnets, yes, and got time, I want to make money and got time. Do we sabuno kuna majishamwale but kusinyo ntonyo shigaramu mbao zika manengi ntiko ngawatambi juwa mando ngawatambi ya misa mkandikako tenge sofu ngawatambi shamwako batu naona basa pangu ada kubona ndiani shwankipa turnera noo pa basa pangu pana sobetu ngawatambi umani ndiani tikada kubona solfera ngawatambi manu betu ngawatambi nyatu mfuyo ngawatambi ngo Majishamwali ya mwenizu, tigada besana naona, tigada kumabona shikoli nga watambi, so shikumbi nga watambi. Mbuso kuna watefe wangu nduna waluishi nga watambi, nambi wanyo mjia nga watambi. Mjikunyati nyo nyo dushiri nga watambi, nyo dushiri nga watambi, nyo dushiri nga watambi, nyo dushiri nga watambi, nyo shambuka nga watambi. Ndunya kwenda nga watambi. Kwa wesewa haki anoti uwandizwa kudali pwende kuweketa para jimsambiki. Nga watambi, shi nga nama nama nyepe, nati msirano nga watambi kwa mkondo kwenye kumatuta mwene anu nishikutari wa maji, shi buya kudakurati. Zina ndi nishuwa mpando kwa sika mwene.
0: Chonga mitu nutambisa inase ndi msukuru, kawasovi ya shera msukuru, kawasovi ya bichu ndi hama, ni mkaji wake kondo nga gareo shoni ni kufabrike uparato. Kawasovi yao zimoa nukara mnyafa yo, ni mchumayo shwese ni wanawake nga gareo shoni kondo mnyafa yo. Aninga tangano niwo wese wanundiziwa wanundizuwa wa matiwa marongu muna unyika. Nini ndini shusendumu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba shia, hoba, tolemba kujiha kuno eni. Dinopangira wanguwe wanudawa kupata hoba jinesi. Maka wana vishweria, mudumaisha basi mangwa mnu kanta hoba jaka garama ningi sheyo. Mnujuwana, jiyaru hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Fakanaka, kusuti uga hisa dini bonori guru kudai ono mfamba.
0: Uga hisa dini bonori guru ni mfamba, unika na kufamba. Vanangati gumba lina ulombo. Ah, wakasamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma wopo shitebe oto jensi wafu kushoni nuopindebo kwenda kolima iwewewo onto diwa nanga ah nada tusuka nyi odea atifiri kugala sebu dea ngatende ntesa kwenda kwa oto kumbira obanga pundo kwa nipana banga danga pana baje oto kumbira obaje anda waka guma kuma munda yo mnizi wakanyi wanurima mkweza Maningi zinulimwa kondoyo. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchinja, cho kwenda kugura mabonole. Anda yu hundika na kusana lako, bonole guru pondopo. Uto sana pondopo, peka chamwana pondopo, nangaepa mzaya wakato gumepo, hundiko cherao hili. Andao, chimwana chine gara mwendo atendo ni bonole gurulia. Kunangaepa hili, dufambi huwa guma bonole hili. Alifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, deo, nulisodina. Au hii bonole guru.
3: Zakanaka, angapashwa zina?
0: Zuzendu mwana wa makwengi.

0: andaipata.
1: Siyo kwako kupata mpira. Nyakugamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
3: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafalemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
4: Kumadi,
2: iru mwadidi kakamu.
4: Iye mizizi nsene, zapika na chile sache mira iye, na kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
2: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sila ugumana tai. Kama na nkuku neyu kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu. Bye.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndinapindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya. Bwera kuna yavo. Bwera. Bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo. Chapeo cha china ikakupi. Munsolo tai?
2: Munsolo.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsolo mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Waa. Ini panu basene nda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chitampi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwaji?
1: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikubi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukala kukomerwa, wakuziwa kakamwe, pondo, sokupasa chide kiru chako itimira kakamwe.

0: Tamfa nyimbo ineyi inonga thangwe ya mafala mbuya pano kuti mphadidi munthu utikanwe thangwe ya mafala mbuya
1: mabasa mbuya
0: mabasa mbuya sikuti wende katikanwe thangwe kwenda kasosa cha munthu tai irmão George nyimbo ndi makumata ntatu na zina iwe twera kuti uchite basere yonseni shwa kuti ndi azinji maninga na kuphedza watomachita kale tsenzo
1: ini matsenzo ndachita tsenzo ndakuti ndisachemera makuruzada pachaka chidamana ndikadachemera kweku kubera kunyangawa ne na pastoriano no pastori Nyakanyanza akadatichemera na nzanga onangu adatisiye chakadamala na thangwe accident adachitirikira pontho kweku kubera kuno aha na João Kandenga ndachita enda kweku ndachita tsenzo mbitibwerera tachita taenda pontho kupi ku Ndoro taenda katatu kuruzada casamento taenda kweku fora muno taenda mchemero ambo pa prasa hapa machi sachemerwa thangwe tirongetani ngabe utazati kachemero ambo mulembo konta regi pana kabanganga pano bwerani muimbi ii tsataira tai
0: nganda wero
1: ngabe
0: irmão Jorge nyimbo sa konsenso basi za ku kulubirira mafala mulungu basiyana
1: sim
0: ngabe ngaindo nangwa nyimbo
1: ngabe anango sandikipanga mbo pa bedia sepa mundimbire mbo pya mbanka mwanga ndinokupasani mbo dinyero ishinza insonga na pikoza ra pepi na koza ra
0: funa imbe irmão bediase imba kusanensa imba kusafunika kobiri imba panango sifuna kuti ukhali na pfukwe pano kobiri ukiona pachipapi tora kuti ukoze kwenda kamwaza nyimbo zako usake nyakukupikira maprodutore
1: ndi momwene ine nyimbo zanga zizinsapedzwa na maprodutore nyimbo zanga zinango ndisapedzerwa ndikapedzerwa na pastor Barreto awene ndi akabusa kobiri ine nkhabe chinthu tironge nkhabe negosio nkhabe mbushikato nene maji ku radio ndisaenda maji ne ndi tsenda kwenda kimbo kaphedza anthu tirongetani kase kacheza mbuna mbumba ba nkulongera ne tsatambirambo thangu ya radio ne tsatambira ndzao mpuriso ne tsaona mbo kobiri ine nkhabe tirongetani nkhabe mpata kubusa kobiri so ke ala na ndigoshtar ndi asaenda kandi pa garit ne nyimbo sim
0: olonga thangu ku radio irmão Jorge ngoku phata muradio mbalo mwanyaminga
1: sim
0: ulina pyaka pingasi kuphatira muradio
1: ine ndapita 2023 tatoma na programa ya kucheza tirongera ya kucheza pantokozi cheza pantokozi ngwenye anthu adzanigoshtari mbindikha kwenembo mphati basa wakweku
0: nkwakuti iwo basaneye ku radio basa kuimba basa kuti wifuna kuyiphata ufuna kuyichita
1: ndisaifuna maningi tirongere ndi dowa yangambo mulungu mbo ndipaseneme
0: chipu cha kombo chenewo ndi checho ndi momwene irmão George ife tukuchedza newe ife radio tukuchedza na irmão George mbwenye tukuona kuti irmão George ndi munthu wakunentseka pa makhaliro kodi kunentseka kweku irmão George wabalwa tepo pena kuti mpya kugumana na mpya kugumanikana napyo ndziko
1: ndi momwene ndilongetenepa ine sidabalwa napyo tai konda kuona konda kuona thangwe ya chikuku mtenda ule wa chikuku ndzidzuyo ntao unondo dandi stragar maso mpaka anafika ndzidzu nombo modono nduno udandi gujula maso
0: unachidziwa chaka chacho nakupata chikuku chacho
1: chi ndadwala ne propi mai wanga samvunza asalonga kuti so chaka chiri basi chaka chiri
0: basi hauzo chaka chacho
1: mona ne baimbe nyini ndabalwa ndino wa DDN maenda ndagujulwa kali nini nkulu kale mpango
0: bukira pepale pada kupate utendo no mpaka na lero anakupedza mbani tora kuti ufambe usakipinango penu saka shikola anakupedza mbani
1: ndironge ine tironge bukira ndzidzi unoyo ndisafamba na abale anga mbozi nduyo ana ine pano Tiago Bediasi ndinonango Titus Bediasi uno anaye ndi asanipedzera songa mano tendeni na uku tendeni na uku tifumba tifambeni tepa mpaka na pano tepa ndina nkazimbo ndina na piano awiri tikufamba mbo tepombo ningafuna sabawa awene mbo asachita mabushika twao asani guliramu sababu.
0: Okay. Mm. Ana pia anabatunga.
1: Mwanango kutoma na anaseja ano mwanango unango ana pia ka chaka na miezi minomo.
0: Mhm. Mm. Uku irmão Jorge taona pakuti chikuku chakugwandizira
1: chandigwandizira manini
0: kuleka kuti uchiti pinangu pizinji pafuna kuti uchiti tsogolo chikuku chakubweza ndule mutendo no ndotenda kuti wanensa manini
1: wanensa
0: lero kusia panyatwa bwenye iwe ninga muntu wazulimira ukupitiriza basi mbusaka kuti unachitanjo na khalatani panangu kafuna kuti aoneke muntu akupedzi wakati babasa kona chitewa kuimba anakusakira pachipa.
1: Ini ntokozi yanga ndi 87 07 88 993 87 07 88 993.
0: Nyimbo zezo tinazigumana mu YouTube njira zilangu za udzisisi pena kutangapa.
1: Ine mu YouTube somo na mavideo basi. Ndachita mavideo mawiri mwemu ndi alipo. Nyimbo zanga zinza dzati katani kaponyiwa mwemu. Mwenye bulukira pano tikucheza ndina tindicheza na produtori anga azikembo mwemu mu udzisisi umu kuti anthu ale anazifuna zitani azikwatembo. Penu kuziendera mu radio Musambiki.
0: Anafuna kuzigumana mu YouTube anazisakatani.
1: George Bediasi Corona.
0: George Bediasi Corona.
1: Anasigumana mwa.
0: Muli munu Nyaminga munu Nyaminga muna chungano cha chesa.
1: Sim.
0: Muli nantu pa chungano cha chupena kutengabu.
1: Tronge munu muna chungano. Ine nendiri grupu pamizizi nangu sachemero. Pamizizi nangu mne sachemero. So sava kwa nembo epa anhalu achedza programa yangana. Epa, ine mundiri tepomu.
0: Ine mundiri tepomu. Eta vanyimbu ya kutome nonga tangu ya Sara. Nzizuni tina vipi kundi?
1: Nzizuni tina chinja makaliru.
0: Chinja makaliru?
1: Sini.
0: Ine nja gresha basi, pero kutu nja makaliru?
1: Nja gresha. Chinja makaliru nga kala watendeuka. Sikuti iu watendeuka. Ugumanika pontu kuchita pontu pia pii si pia mulungu verae
0: bisakala muntu alikwenda
1: gereja
0: tendeuka mwenye mbaduala kuti atendeuka
1: mukona ne kwata pontu akazianza chimwemu alikumwa mwemu alikuba pungwandu iya toma ndiye tendeuka te, agosafune kutendeuka kuchinja tai ongolonga kuti ndabwereretu kusafuna kusia pile pia kale kuti ale anthu kuti adzati katendeuka akutowererembo pile pina chitewe.
0: Ndimwene tivinyi pone chinja makhaliro.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nkhuku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkhuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, ulongani cha kumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My support, my feeder.
4: Itanto amu.
3: My feeder, my support, my feeder.
5: Rádio Moçambique, se fala.

0: So iwo ukapemanda fumali na kukomerwa na nkazuli. Gopona ndi mwazira banjanga. Kuno ana akafuna kukuchenjeza. Kuti mwenye pai pano pasachitika ipi. Majiwo kathamangisa. So akakomerwa nayo ni nkazuli. Agona nsambo nongonono waipa. Imwe mai. Mungangumana mamuna na anache. Na ananumbu wawiri na wawiri. Imwe te kontari kutini ndina ananai. Mapatiro anachite mwano. Na mapatiro anachitu hawa. Tenko ika kutini ndina ananai. Chachepa chatani. Gawanizani sasawa. Nenga kalapewa busa dinyeru kagula nguo. Gulirani onteni sasawa. Mwenye kuti anga ndia anabala nguo za shiki. Awa amba bala masakala. Agora wano mayono ngafuna banja. Tangula iyo ngafuna banja. Ungafuna mamuna. Funambu na anachemu. Agora iyo unadzasa nkula. So funa mamuna na anako. Awa ngabe. Enta unkazuno ndishula dola. Wano ngafuna banja. Wano. So alukufuna kukupuro vetari. Iyo mulerere anache. Mangwana. Mbaza kutawa. Agora iwe teku pidziwa. Kuti mwenye mangwana kuna mangwana. Ana anadza kusaranyari pai mukatuone. Akaone mwembale. Agora lero mbwife tadzakula. Imu nepe watu. Anako mbali. Tangu ife tikamenywa tikatani. Funa kukupanga. Iwe kakonda. Agora pale ife ne anako pai. Muna zalonga pondu ana. Agundichena minatani.
1: Ndimwene piense nifi. Tikupina longefi. Tukulangana tira pasani lusu chiri cha didi na chiri cha kuipa. Pepe nduipi, pepe akulonga kuti mwana kwa itatepa, nduipi tuira mangwana, andu apambulani. Nitanguine pidongefi ndulu mkuti bwiranti limeza nene, anapiana aushu wa mamuna na ankazi, akalimba verana panyumba, mbwenye mbitekeni, lulonga pindu pia utambi tuira tuone, anapiana basi mba tabuka papa dziko ya pansi pano. Ifi safuna titi udidi tangu mangwana. Ngabi kunziwa ndope anafuna kukupasa lusu pa makaliru wako. Yu panangu wakalamba te panapiana ala kapwazeo panangu ndia nana funa kuzaka kuona. Alipo panangu sakwira ndeka. Kuenda kupi na mwana wa ushu wa mamuna adagumane pa banja pale. Ne mwana chingako nchitira pepi. Mpapu mbitekeni chita uipi. Bwiranti itipintu pia kukomesa panyumba. Malika kala iwa ipira, ukuipira na anapiana mamuna ale. Leka pangisa kuti munti mamu wako kuipira tai. Chanseni china gulia usafuna upasembu anapiana mamuna. Wagula ninchi ninchi. Gwanda na pakati pao gwanda na pakati. Male sweka shaya anatafuna pao ya pezi. Piri pia kulonga kutia. Ndina chemi na pakundu anapiananga tendikaja pakundu. Aya mba wana na masu pepiu. Ndipikadi pepe ngafu nika taa. Ifi safuna telemezi. Antu anseni. Anapiana anseni kutindi akali nunga anapianatu. Mbitekeni kuenda kaita uipi taa. Bwiranti itinipintu ya didi. Tuila mangwana anapiana angakula. Atipati nsenzi. Unduli mwa anapianano hali. Basi anana zaka. Ponti kutaka kuwa nani kazinchi. Piringana anapianano hali. Anzanga.
2: Hane na verdade tu pisa pidalonga anzanga nsenene. Pisa jitikadi. Maji panango amayo orazino pode longa kuti majanea kutukwera maka kuna kazi basi kuna kazi. Maji kuna muna kukwera ntango kuna kazi piki muzi ndu unankazi. Muzi unankazi mamuna ndia nataka soza. Maji nkazi kakalipa nyumba ndiye muzi pulisi tikukwera maningi kuna kazi. Sikulonga kuti kazi ansenena sa mba kuipa atae. Maji muzi unankazi, por isso nkani anseni, kugwera kunane, kunankazi. Maji kalani mungama, mukoya na piana, manado anganzanga pakundu hapa longa kutia na kwea ntanga na kwea na pena cheni. Ntani chitani tepa kazimu. Lekani kutipasa manyazu. Chitani pinalongwa panu, pamangwana mbanjani ifampi makulungama.
1: Inti nanga kundi kunangwa nzanga kuti pepe kazinji ndi setu nakazi tangu sika zinjimbu amuna panango aseta nziriziri za kushu tangu kazinji baba angaenda kubasa na piana sana mai penseni pinaitika ndulu umu setikira kuti mai alipa duzi mkwana tangwine kuti apa kazinji tiri kugwera kuna mai sikulongira kuti if panangu tiri kontra na mai alia aseta pinitupia didi anangu. Mbwenye pepe wii pipi saitika maningi baba anga kakubasa. Mbwenye anga bwepa nyumba ndepe na panguwa mwana ole itatepa. Panangu wa temanzache uya indaka boma cha vizinyu kule ya itatepa mkwana tu. Mbwenye kazinja maina achi ndia sana lemeze basa ngahalo ngamu kutu uya itachakuti chetepa. Malika kandimwana achachita asalongiwa ndimwana mamuna mkwana tu. kazinji pepyo pisaita maniki na mai tangwa baba saka kubasa mizizine anzanga ndi kafunonga tepe mwa kumalisira zinanga ndini marikeza mari kuna mwa sensa wa madidi
3: nditepo pa buka kulangamba anzanga pa khundu apa ife ndife anthu anapiana sakaninga tempo ya mphepo ichi nepoti tingafinika manta afezi unango unakwela ladu yako na kwela tungabe tingakwata ndi manta tifinike tensenete tani tikwane ne mavizi nyumba ngaonambo chimachipale ninji pikuchitika pepo asachimwana yaza kufunda soyo asadungunya nyumba kwa chimachipale pinachitika mbopale mphemanyazi pyokhoka agora imwe pai na mai msafuna mkhale mdali mudaphatana agora mai imwe mungakhalambo imwe munyeleze mpidimbo pini yako na anzanumbo chimachine panyumba panga pona wamunanga cha ne ndikuona bona anapiana anaupasa nimbo nzeru ife mbara donsambiki ibwera mbona nzirumbo basi mbitani mbika kutimizira nimbo kuti mukhale anthu akulungama mangwana kuli mangwana anakufuya nkhawe kukuziwa dzinanga ndine Francisco Filipe Paresi brigato
2: ine pano ngachakulonga tayi penseni pamalongiwo pano ana makuto anava dzinanga ndine Isabel Carlos Frank Listorcida mtupo ndiye makupwa
0: inembo panafuneni malisira ndiapo kuti akazimwe banja mungaigumana tenge pata na manja mairi. Pata na manja mairi ngupi. Ana anagumane mwale teku asasanya mwadidi terapie wawa kufune nimbo. Tangwira ima mungatoma saranyari ana. Pai ule. Anapangwa mbo na antu kutimbwenye pai. Kala kwa chinangazi ndikupi. Ima mungenda kubasa. Panu tisaona ipi. Agora mamu nuole zaa sakalambu mundu wakubwerera. Anakombo haa. Ngadza afunamu. Tangwira iwe mai ndi ukutoma saranyari anachi. Agora ngakabanja mai mseifuna. Kwa tani ana awa anagumane mwenawa. Muchite onsene mbanano. Para kuti banjano hii kali ya kutapita. Mbweni munga konda kupichita pepe. Ano mbadia na nyama zadidi. Awa mbu mwapasa mapape. Mai banja mkuishitra gari mweka. Mkuishitra gari. Tangu ya mamu nanoto manyerizera. Anasodza kumida banu ndini. Majananga sasala mbadia minga. Ana ali mbadia nyama. Agora kakwa jinanka ziwe pandukubi. Agora mai ne abalia jimamu noe angakuwa nani mpodi mwabalika tani. Anakusara nyarini. Alira balika pezi piacho majipana basa bi ana alikuwa tabusa agora dzinano inaoneka ya shushu agora pia didi funani ananu funani mbwawa para kuti banjano ikhali mwa didi ine adetsogolera programa dielero ndine Diminga Manuel Nzizi anapata nchinu kule ndi Luigi Marijani Pedro Mateus Salani

yanga. Na ipe vesere fitinati tisansike pindi atu hapa ya ngume kulonsene na nji. Ukala muno, ucheza, peno imwe mbwa pali nasikana, kukosa peza nzako, ukala na ngume wadidi. Na ipe ifetinati tisansike pindi atu ya ngume kulonsene, tivi pindu pizinji, tifunze tangu ngume, timize tinasapontu.

0: panango pinango ivi tikhale na nzeru zakufunika kuti tinachita tani mpaka kupulumusa anzathu kubusa mwakuipa anzathu ale kugumanika panyatwa.
1: Ndi mmwene zanga mafala didi mbwenye ife tinati tipasi mpata mzwisi toera kuti atibvunze toera kuti atifunzise pizinji nanji aweni makamaka ndi anadziwa pizinji na thangwe ya msolushu udalungefi pano aweni asaphata basa na pepe nzizonsene pidengwa tikulonga pidengwa pya madzi peno tikulonga pidengwa pya moto pyonsene pili pidengwa peno ushumashi munseo aweni asapizilisisa. Na ipyo ife tinati tisanzike makane apa pakwecha toera kuti ife tifunze pabozipene na imo monsene munatifesera pansiku ya lero.
0: Ndimo mwene zanga na ipyo makane ndi walinthando.
2: Avesere msazi wakale kuti lero ife tikulonga na thangwe ya nzeru za kupeza panzizi wa koneka chidengwa. Tepa ife tinapae pano aone analonga zinao. Mbawene nafuna kutifunzisa, mbawene nafuna kutipanga mafala mazinji na thangwe ya nsolo watu ushu wa nsiku ya lero. Nsiku ya didi, longani zinano?
3: Zinanga dine Bernard Luis Mikiri.
2: Pa Mikiri, manungwano badideni?
3: Badideni, dine pati wa kupepo meishi mundi mkonga kule longe, mpakutoma pana kutahama na chita chidemba, nisho pana tisapeza. Senda kazi.
2: Ndimu mwene, apo imu mnatipanga pangunu tangwe ya mabasano niyo akupeza andu pangaoneka pidengwa?
3: Ndimumene pangaoneka chidengwa, nunga chidengwa chachi titonge pangunu. Bujiripu chidengwa chaku, ifi tisatendiri pima dengwa pionseni. Pia kuti wajimwena karu, kuti chemele fipano. Wabwela munchera, tenge chemele mabumbero. Wamangiwa mkosi pini ndi njia zarongwa nchizungu diforgamento, right? Yungu kamangika kuzungu. Tenge chema mbombele, fipano tina materiale kubweza busa nae mtu ne. Wenu nga kakunyu mba tambe, ili kupia, iye gaga, tinabwela kweku munga tichemera, bitifeko kweku, biti timisa moto, gora. Timisa kwa jingwetana, kulonga kuti, tinga jeme, tisatitambu, tisatiyambu mafala, kulonga kuti, antu hale, zizi nunga nono, tina mbani nangu kwekule fipano, isaenda mbitichita, pintu pili makane na mashkola, na piana, mamizi umu, nyumba zinangu mampreza, tisapita mwemu, tingafika mwemu, tiafunza kulongo kutu. Chitani tepa, na chipupe munga oneka nunga tepa moto. Neno nga ne mweni pano munga oneka moto, pili mene muto metamangiranchi, tamangira. Sikiti ya antonsena na mashitintore na tisachime na shitintore, nchizungu ndipili mabutija pili pina timisa moto. Pipini ndio toma napi. Majakura komo pepile sipitonsene tinadiyene kupigula. Tisapanga antu kuti munga kapori pa nyumba. Muna mabadi ala da poka ale ya kare. Patani muika machecha kuma. Machecha tambe ndi chintu cha kuti munga oneka nunga tepo chidengba nunga chechi cha moto. Timisa nacho. Mena antu kuna kwa tamangisa iwe. Tumatamangira kwenda kuna kwatu, sachemera kwatu nchizungu, majifu nchizungu, tinalonga kwatu pale pa energia, pana kontrolari wa energia jini. Mkafika pa kashere jiri, timisi jichiriga, mbwenda pole kwe kuli, na machecha, na kumaliwe machecha kutota tatu.
2: Apo tinga kumanika na pidengwa, mbyanji pinafunefe chita pia kutoma?
3: Tinga kumanika na chidengwa, ndilonga kare pano, timizira pono kuchichira nyankuira, kulonga kuchidengwa, chiripu chidengwa chaka. Chakutima na karo, chiripu chidengwa, chakugwela mchera, chiripu chidengwa, chakumangika mkumbani, muti, chiripu chidengwa, chakupanyumba, kugaka moto. Agora, chingaoneka pidengwa bebe, safunika kutifitikanaji, na pangonu chifunye chanchi, chakuti, panyumba chingaoneka nunga no moto, kuti panangu wa siramana, tisakondesa kutikusirana, mmeotu hili, zaagasa moto, jitapili, jitelewe nunga mba mabotisha kaya na mpoti. Kipiana, kuna gaseo, kuna funguleo vudija, kuna kasaka, kuna foshu, kuna funye bwira, kuna gumana cha
2: wakaka.
3: Wakaka, kuna funa gaseo. Agora, kuna tamange vinshanji. Taronga pano, kuna manyumba mwatu mwini. Kuna pima balbi da poka, tani. Pepili, pisa kwenye sigiri kwa ikamachecha mwemo, ina ikamasaka ale, agavi, mchizumba nongwa sinzari, kuna pata anji. Sina kwa tama blengeti ya tumba kustara gariki kwa kana mga oneka moto nunga nunga biti tamangira pipiri binanji pinachitrivi nunga chizunga nunga jishitintori pipiri ndimeo pia atu kwa kuti nechita napi hii tingiti tamangiri pa kwa tukwenda kwa dijiri gari pa kwa turupatu pa tinga dijiri gari minari ya moto nkhabu kuta kutali maningi
2: apo tinatunda tani pakupeza munthu ada chekeka peno munthu na chironda
3: chironda chechi chachitira na chidengwa
2: na chidengwa akifika peno achitemeka peno adimwa na motokala munthu na chironda
3: akadimwa na motokala zvafa tingafika pepo dependent ma munthu kuti chinchino anthu jamaa chinja manenga nangu angaona hapa chichezeva ngasachimwana fikira duzi nzao majifi tisaenda miti ya chita nonga mapulisho mkato mmiti ya punze ku. Kusafune kumfikira pepo mumone mani ala chiti ye chidengwa chiti. Akakwa tepa tingu timpatembu, biti mpinduza, nga kakwa tepa po na fufa mimba. Nga fufa mimba wala wansa anta, mzaitziwa fufa mimba. Nga kakwa tepa tingu titi sunuzi, mwamuse, timike kundibozi tepa, akune tepa tinsasanyi, nga kandi mwendo titi patembu, mwendo na u. Tiumisi pa tione manera kusiku tiatemu na funabwera mbukaru mime sokoro mwuzi para kushpitali mbandifita makonchita akura nga kandu nga ndi moto moto ndi salonga sempre uti nga kandu pa nyumba mga kamunana mwe motani imu na mpote zuzumikani maningi mga chitano nga zuzumika muna kajana ntima chifuwa teba muna gopa nga hapita akura nga kandu nyumba muna muchi maningi wabuka muna safunika mugodami mwana munga kodama tepa muna kwanisa kuona kwe kunkupi kuna bivi dapi gwaranga kandi piana ifi tisa vunza kudu tamangirani pa kolishawa ili munga fika pa kolishawa pae kwele numa kolishawa ato shponja sa shudari maninga nari mea chinchina da bukanchina dodoma ta shponja ali adidi mengi munga fika imu monsene ata mpunu zi mwengana pepo kutama pepo pa
2: kolishawa
3: aha tuwela uchi kundi kupitani mfumbuno ungapita ufumbukita ngano mujamu komesari kusumula ngapani savi mungu
2: ndimu mwene pia veka tikufunza tikukulupira kuti onsena na tivesera pakati pa programa ishi akufunza ambo apo musafunzi satani mabasa akupeza
3: akupeza tisalonga nungatipa tingafika nungapa mamizi umu tingafika memu mpereza monseni tisalonga tipa nunga name kazi wa nyumba misachita maningi buriki wanangu sapatanji, pata mafuta, kwa tabiri, kufunga, safunika kutunga fika pa muzi, mbutuma kusepara ngoza suji, mbuzi kakuna ngombu, hivi mbukakuna kukini nyumba satu za nchini, wanangu mazuno mwana kupatu sala basi. Piana, mota, mamuna, safunika ngafunga mwemu, mbutuma kumika kwa wanangu, sapata piana, mbukone sabepi na mafuta, pepili mpia kuipa, hivi tisafunza, wanapoli chita ntepu nata. Kukini mangwana, pukone kamoto, mkakwa nisafu chita zangu. Ngoza za limpu, safika wazikakumi. Za suji, za zua kutu ngoza limpu na za suji, za gaga maningi nsile za vuchena, za uli limpu.
2: Ha? Ndi mwene?
3: Ndi mwene. Sasa na mipa nyumba, mwakamu na mpunga na ufa, una gaga maningi pepa njibibu. Na vise?
2: Kabi.
3: Nkabi kujua. Kabi. Nita pepi, safika kutu mkama pizua kunyumba kuni mwakamu na ufa, mwetano mufandeze tepa ufa, ukalembu kwa ombu, ipi kambu kwa ombu, puliki. Ufa na mpunga, usazagaka maningi ni mpunga, tuki ufa. Ufa usazagaka wani kuzuba, sakura mpunga na usagaka, mejimu, mchitano ngambu, mwakawa tepangu. Pepe, mbinti pia kuti, tisena biti ya funzi santu, mamizimu, papiziwe. Inakusirana, utepa, pisisa mkuchi unga sata, hini ndikuenda kusirame, ndikuenda kupi, tisana. Pepe, mpia kuipa bondu, akura unga kandi mtu unuya dolongemo ya chironda. Safuna kuona chironda ya chakatana. Kukunoza fika wepo hiyo nkwande jishironde hiyo ama kupekwa na kwenye. Akura kushipetande na pibiziwa bembe. Kujiyo usona chita kumtukula kwenye mba kumfinikiza nunga manda. Lepo kumpata mbwenda nae kushipetande. Kushipetande kuli kuna matila yombo na mani ya natindiri uja.
2: Ndimu mwene, ndi kukomero kakamu kana imu ipano pa imikiri, ndi kufunza pindu pia didi, pindu pia kufunika, kuli ife ninga apale na skana, kuli ife tonsene tuwela kuziwa kutunda, pindu ninga na pepe, tuwela kuziwa kuchita, pindu ninga na pepe. Apo, pambutu ya ufunzi, anafunzi satani pindu ninga na pepe.
3: Pambutu ufunzi, ende ni mwemu ndi musende fima ningi mmashikola, mtisafika mmashikola, mbiti avunza kulinge pano pa shikola, safunika paone kembu pepe, nunga mabati tisare kumita mikani pepe. So kukomo ndipa shikola. Ana basabuka, angabuka makoredoro, nunga kapekiwa mabati, tamanga, nabusa, bila mashi. Pronto, na chitatana, jipe majifi tisare kumita pepe, nunga oneka pa shikola nsala. Safunika kudikada profesor, open di profesor. Kukitingaenda mwemu tisandaka chetza na onse nene, na maprofesor na iwe naruna. kuna mpole chama katambuki sa gopso maningi mashkoa muna piana pili pia kumina pili na pala pavansi pibindi pisa gopso maningi. Agora ah o culo mbe ipangono não pude munga ona não pude não pode zuzumikan minha tamanga culo buka tamanga na pajanela para não pode za buju cambe zuzumisradeli buka madiri com a vunza ana a titununga bicha de ba tuera nindui nindui para buka pongo buka se com a vunza na casa de cubo na pude de moto lipe na pude com a vunza de ba na vunza de ba na cama ninguém ba bagoba a nossa bantima cama bagoba já foi na tarang já da buka pangono anga buka kunja kule tam sanduli muni mwembu ja nangwe ngwa kutamangira kuli garpara pefana bukitisasia manumero memo yatu ya kubasa
1: ndimu mwene apo mafala kumaliza nafune mkusia kuli apale tangwe ya udidi wa kuchita pintu ninga na ipi na chisizikiro pangaoneka mikanzu
3: Pangaone kami kanzu ndaronga kale pano ndikubera pontho nyankubirache kulonga kuti pangaone kami kanzu nungane tikafunika kuti fulike pangaonga chita nonga kututumusa nzako tepa nagopa munyingi ifi mamile nkhabe tonsene tina dinyere kuno kuti nagula nonga pili pidongene shitin tole chizungwa na chimena shitin tole magarafa pili na chimisa moto kutoma enta kwatani mabald mbanangu akusweka na kana fari poli ko ikhape macheja ngakhaona mama bulengeta kushiragali kinwe kwa nakata kulishukana hapa nyumba kugunonga tepa nga khauri kupika tepano pakuzinya uona kuti chepa wagaka moto poli kwa tabulengeti nga nema kivika kweli finikize pili ndipo ndi frigidera pepili sha ndipindi kuti mikanzi nkhabe kwenda kusuguru maningi
1: apo mafala na frame usia kuna pali msene na tifa na njia wene mba nyampamfu
3: apali kuna mnakuru kuna msene safunika tikana courage pukanangu ngaoneka nga bebe nga kana courage zota mangira kwa kwenye basi Tenka na courage pakuti jani dibusi chintu. Kuge nilipambe kuna kana mafuta. Ndonga kare pana puti. Pionse tisafunika tipi fashtari. Ndonga kani mafuta mba ikapa ombu. Pile mbu kakwa ombu. Anango petrolu sinyalongela munu sidadi mkufoka ma. Chikulonga pano piti kufika kutari maningi. Tisafunika kutanga kulitane kuna petrolu ya kikuwa pezi. Bende magazulina anango na meweza mota kikuwa pezi. Pugina podi kukateba tumekontrola rimbo turnera hili ya mota. Kukisaiti sekambi tichemiro kwenye kuna moto kuna. Iyo angazamepeba angawuna kutipia chiti kana moto. Halonga na kugopa. Yungazamepeba finifida. Safuna pionseni mifangwa didi. Mbako yubeso. Tikana kora jitonseni. Akura. Ana imi tikonde kwa sira kwa foshu. Baduzi deba. Yifunika bisa meningi foshu.
1: Ndimu mwene apo siani mafala kumalisa, mkumbatiro, mwanyikiro.
3: Ine naronga nzizi nunganono, nisafuna kuti onseni, adapiva, kunyumba, kutari, upi, entao. Tikale nunga antu kumeze, kipa nyumba di nyumba, mwona ingegaka tina maningi tijuzi, kulike ulipo moto, kulipo nachemelo nchizungu nsedi, kipida siana, pindipindi piwiri. Agora moto mpwenye tina kukonsigiri kukontrolare, fipano, wawo, wangana, pindashina vini, vini, shaa, hipi ndi moto, tina chimisa tepe. Agora ungaza kula maningi, shaa, nchachemelo wafi moto, shaa, ndi unachemelo nsedi. Mwapiona, agora ungaza fika pepe, shaa, unatipita prejuizi kwa vile. Puli kupe pindi piatu, pindi nkabu. Pantumbo tabesa funika mbutishidariana, pa nzona mbunu, ngafanunga mzatu, jitembo, chama ngilambo kwa tabumavati, buyana pepe, tumisa.
1: Ndimu mwene takuta na mafala datisiremu hapa tikukulupira kuti onsene na tifa nzizionu afunza pizinji tuwela kutunda pintu ningana ipi pia kukoswa. Mbwenye tuwela kupeza nambu na mpamfu mbozi na mbozi tuwela kuti tonsene tikale andwa kuanga tonsene tikale madidi. Zinaonana nsiku zina mazina ini zinanga ndini Eva Chisapa. Tikakala hapa na pai Bernardo Mikiri, hii mpati basa wapambutu ya Sensapi. Mbawene na tipeza, pangaoneka mikanzu, pangaoneka ushumashu, pangaoneka lupe ya kuti resoseka yoka. Pionsene ife tisanyinda aweni. Takuta tinaona na siku zina mazina, ife tinalimira na pano.
0: Tamala kuva makani na nzuisi, ninga mudalongerefe, nzuisi ya tipasa ya chakumera, na tangwe nsolo wa nsiku ya lero, tukurubiri raimu ya pale na asikana, mkutiva mbutu za kusiana siana, mwavambu chakumera na tangwe nsolo unu, wakuria kakamu. Tinati tipereke takuta kuna mbuya Mikiri, ndia datipasa ya chakumera na tangwe nsolo wa nsiku ya lero, tukurubiri da kuna pale na asikana, adava makani asha dachitwa na mbuya Bernardo Mikiri, Akumera nao, avambu chakumera, pepi pinakwata kutifi tikale antwa kuziwa, pansiku inozoneka chidengwa panyumba patu panango nyumba ya shamali hatu.
1: Demu mwene zanga avesere makamaka apale safunika tipezani na nji chidengwa chidazira mundu mbozi tale. Lero kuna unzako, mangwana kuna iwe, mguchono kuna unango, mbwenye pangaoneka pidengwa pachisa, penu panagumanika ife, safunika tipezani. Ife na programa ishi ya pale na sikana, tikufika kungomu, tikukulupira kuti monsene mwavesera, monsene mwafunza, mwasanzaya, pabozi na ife.
0: Ndimo mwene zanga, tinapereka takuta, kuna monsene mungativa pansiku ya lero.
1: Ande, avesere, zwanu kuti lero ifitika lunga na tangwe nzero za kupeza panzizi, wakoneka pidengwa. Tava makani na mbuya mikiri, tava nyimbo, tacheza, takita pindu pizinji, panu pashtudu ya radio Musambi.
0: Ndimu mwene, pepi ndi pinafunika makamaka kuna ifininga apale na sikana.
1: Pondo avesere zwani kuti programa ishi sasogo lero na Manu Sandu Shkulonga.
0: Na chipezu cha UNICEF.
1: Bati konda kudwala chipezu cha transport municipali ya panu papira.
0: Ndimo mwene, ziwani kuti pansiku ya lero mkakana ifi ini zinangandini Antona Rawush.
1: Pabazi pene na ini mwanakazi anu, fashista hapa.
0: Mwiri mwatu, tinati salani, bye bye, tinonana nsiku zina mazina.
1: Salani madidi, apalema, ndokono kumbutu ya ufunzi, paintekenyi, chitani mpole mpole mseo, tuwela kutunda ushumashu. Kulimu mwosene, mkumbatiru na pitontono, tinaonana, sumane na funakuza, bye bye.

0: Mau mesen por kiri. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Salivo.
0: Ndiani wa ya Zina.
1: Fernando Albino Mukombezi.
0: Baba Fernando Albino muri Mukombezi.
1: Mukombezi, Mukombezi ya.
0: Zvakanaka, mativigirenyi kuvira Mukombezi Baba Fernando Albino.
1: Apa ngano ngano.
0: Ngano, zvakaita zvakaitwa.
1: Nada quase ido conta de indo.
0: Indo, atende, te cai tizo.
1: Aí a praia na riba de ouro, mano, não dá para falar de charibate.
2: Ah, se muito seu fosco.
1: Meu Jesus.
2: Se muito seu fosco.
1: Ah, se muito seu fosco, e a lição da imunidade de lugar. Ah, a manita pizza, ou a manita pizza.
2: Inhoca. Nyoka kana kuti sengere
1: ya mashina tanyoke maishi ndio na maishi yote ndio
2: mwelise
1: ya urukundo sorora ruku kuku samaji ajiri pindo pira basi
2: matao nini
1: uruku sorora ini uruku kuku samaji ajiri pindo pira basi
2: magoma
1: Tony?
2: Magoma.
0: Magoma.
1: Na dafiti.
0: Maramba magoma.
1: Ah.
2: Chigayo.
1: Chigayo?
2: Hmm.
1: Na dafiti. Basi imirangi mire kumbo shikire kishangu chishoma.
2: Ah.
1: Kukusa diposha jiribizera yi kukupa kuma yi mimbo.
0: Ah. Zakanaka. Wara jedu nga ichi?
1: Akurama mboteka ni nini?
2: Sinya msikisiki cha matongonda.
1: Kudini?
2: Sinya msikisiki cha matongonda.
1: Kitikiti cha matongonda?
2: Cha matongonda.
1: Nabe, nja ni mambo izi. Nose ino ni jambo teka ni jemo ni jibati.
0: Imwezu nga hii. Teka. Nyamwana joka nyo imbiri jirikupipana chanundini.
1: Chanundini.
0: Eya.
1: Ingata zuwa na mweji.
0: Ndaramba. Muna joko nopo nyamwanejo. Jiriduzi na imu mwema.
1: Imunisho.
2: Imunisho kaya ina. Songa na nube njiri saratara paka derno.
1: Keku izopo.
2: Nasonga na nube njiri saratara paka derno.
0: Yo gumisira ngatende tekanyi.
1: Ajema ngamtowe pasi apa na matoko.
2: Ai nyuchi.
1: Ah madura nyuchi ne?
0: Nyuchi.
2: Mbiyana chikulu wakana nga nyuchi.
1: Ah majina adareka jefe mabira nyura jangu mjena adimeshe. Enta wini na nchina mari mpinde.
2: Sabu.
0: Kana katina buonga saranyushoni. Kadi 82-51-314 Botere dushiri mkati mondima Mwashirongu wacho ngano Inde na mbirikira Kuvira kuno kuradio Msambiki Emisoro provincial Yosofala Tano mwajumpurukiri, alo
3: Alo, mabuzi noti
0: Mchakadi, mabuzi noti, zina
3: Zina nubina Rafael Zibungwani Bahokubuzi, wali ndi Kano kazona majimani
0: Mchakanaka baba Rafael, matibi gireni Kuvira majimani
3: Mwede shingi wangu
0: Teka nyitizwe
3: Mpange noti moyo wa shefe o chigizi
0: Moyo wa shefe
3: o viri nukuchika
0: O viri nukuchika, muriro
2: Muriro
3: Ah, nishona ni
0: Imweze
3: Imweze nchikuti Yaya wano sindoto ni mba
0: Bonore
3: Na tebomore saringai Kama hendro kende itapuona
2: Sobulele
3: Nada, njoo.
0: Njoo achoro?
3: Nada, njoo kini uda.
2: Shuto inyumba?
3: Nada.
0: Mozo denye.
2: Zuwa.
3: Nah, dan dia ofis ini dan dia segera senang kau dia.
2: Wedi.
3: Nah, dia cibor eh, dia segera ambil dia akan
2: ambil. Hey,
3: nah.
0: Sakana kata kau sahaja muda, tika ni weni.
3: Eh, mana dia buat ayo segera nak dure, tak cuma tapu tapu para bos.
0: Tananga kuna shuto yenyumba.
2: Tananga biara chakulu wakana nga shuto yenyumba.
3: Mananga we ya na. Tango vya nye unu jenyi basi.
2: Jenyi nga ikinyamu siki siki. Chama tongonda.
3: Nante nchitakire nye kariruka. Ya nga ikoni.
0: Ya kariruka nga ye. Teka. Toshira babangu. Rinoona ndambo. No maskati. No usiku walivoni. Njoka mapembe. Sakanaka baba Rafael tinobonga shukura ni maningi kukutufadina kumaita musiku huno. Sala nyushoni.
3: Sakanaka tete kumpurukira hapa. Mwaza kudepa mazendira simuzi kakimu henya hapo cha kwezo machesu ndizo shitambe wangu.
0: Nyamasa tido iwa ni nguva. Kangaije mba imba ipo na kutimangwana. Tabonga shukuru wani maningi tadavijana na baba Rafael Kuvira Majimani mkati mudhuro bali na robeira warupangwa inunga tungwa mbeta peke jamuka na baba Jose Mparengwe Ndocha.
4: Mabosinoti daviyase nini Jose Mparengwe Ndocha dineti mabili kwa makadini kumutunduwe mwese matimi marongo muna onyika dineti ndaviya no imweni zakatwa ngo jarja limwe iri lakaba lakagara lenda kuchanga kurobora. Mchakadi lakamuka likaenda kurobora. Parakaenda kurobora apa. Lakaenda kubona kuti. Mujimaiwi ya nambia. Vambia. Venga wali maji. Rona lasiku chichikila nambia. Laisota vambia dali. Kakutete mera rona. Mata kakuturukila. Ngosangia lukukokoma nambia. Kuumbavu kumajaha wali ya mkushuonezu. Mundu ungateme kampambia. Zinongo kutimba faese neta mnamate. Ndabi huwa kuna mwari. Nemuro ya ndabi huwa kuna mwari. Muna matora wa raita wese ziya chesungu tresili la vambia utiliwa zivevo. Wakatuka wadabi kwa kuna mwari. Wakadabi kwa kudini. Jimailake mjaha lakazo waja. Nala waja wakataka huendo. Zineta kuno ini. Tingananga utinga vipima kutiswa. Kaitari denga nyamiswa. Kenda nyamatanda ngosoka. No muntu waliku waja. Kaliko kushikato. Kano mkwerele jokufamba nijona. Zakadi wakapinda. Wakaguma ikona yoyu. Wakawana nganga. Nganga yakawisa mashoro mafupa. Ikaverenga ikatisiri hapa baba mkwani siku zidavira zino dambali wake aba babali wakona wa mjimayu dino kumbira mende koba kwe baba vie inakati zinesi ngachi sare pano mjimayu wangu ndiku hirira nini ndilikenda kotora vate zara na ambia baba vie kuzotila vila zino zawano ziwa kumu wakava kwevere ateka ambia woguma kati papa na mamae nini ndavia pano andi siku vila zizinji ndavia ngokuti mbesi wangu wabatika ngoku haja ndabudane ndafunzwa kuti endai wotola vambia na atezwara wavio soda vila zilo zwa wano zilo zwa mbamao epulusu ndilipano batezwara na mabasedu ya tinobataru wakubarada mkuba ya kwana vanga wafwa kodini koeje wabuda kuhulilaswe koeje wase wakana nga wakenda na ambia hako ngokuti nini ndikula kuhulila koeje wafwa wanenda koda vila kutoe tusono sendo sadada kuda vila ngotu mwana kwenu tesi rona jari ya laka kwena miro likati sandai dandasosu wana laka nyangaruka ilo nana nyunguruka rosika kuseneruka. Laka enda kwa wanana no zinganga. Roguma likati baba. Ndavi ya panu. Ini niti nobambia bandiri kudama nindi. So siri kundire mela kutundisha mise mulomo kandira mazu kwa wali. Ngokuti vaita mai. Sinau zinga shata. zvino wandino hwendo naivona ndikuda kuti ndihurire nyamatanda ngosoka ndende kodini kuona ndasiya mjimai wangu zvino muhwendo umu azvingafambi hazvo bese wakananga nawe nada batai chimpinji zuva ravira zvamunoenda mugumi nyamasi sopoti guma mangwana pamusi pamunoguma mokumbira kuvata mukavata pamunovata apa mukapuwa pokuvata bvisai chimutombo ichi chinobhuya masoko chobhuya masoko vambiya atei vanovuya kochitakira vega akati zvakanaka wakagogoma akasika akaviya akaguma kaambiya akati mama inini ndaviya ndapera kudonga katendi vambiya havana zvokuziva vakadonga donga zvakadi kakuenekana naate zvara kakubata gwanja kuti vaende kavaikaenga nomujimai wake vakaguma mugwanja zuva ravira tinohiwa ngombondoro ngatikumbire pamuzi pati pese tivati zvakadi vakakumbira kuma pamuzi haye haye udavihwa tufambani zvakadi vakatsunga mijana vakadira mazu yavo kuti inini ndikutsvanga kuti ndizorore mangwana tifumire tibate hwendo hwedu chokwadi vakananga apo kuvata zvina ndava kare kwachatisepi munhu wausvikasivi waimutendera kuvata pamuzi kuti nyika inga chakatondora svikaripi wari ukavatazvo watatozofumirazvo wabiswa musoro wasvokodoko zvino navavata pamuzi paya vapera kupuwa zvokurarira zvese votenda kuwajihwa zviteve kuti ngavavatenga apa vambiya vonanga nadha muchatidira bonde rimwe iro ngokuti ndi mukwambo inini hangu ndinogara hangu ngopamutivi onawo ngavavatenga apo vakati zvina ndava kwasvamani vakwasvama vambiya vototora chifoya chavo kautoti kupukupu mukwambo uya watotora zvibhachi chake ngoiyo kautofukawo vavata vavata uya weya mukwambo uya nomupini mijo wake uya haasi kuregera kakuvhomora chimhinji chake chiya chaigirira mudha chijingichi washikandira kuna ambiya vayango muchidimemo chijingichi chakamuka chakaguma panjeve yaambiya chakasika-sika chakatanga kurira choti nyika ino yakashata yakashata vaviri vaviri inovatwango vaviri vaviri vaviri vaviri vambiya vakagubhuza svikunangwa nyika ino inovatwango vaviri vaviri shakitusatigari kuno zvaitisabudini vagubhuza darya chaviyazvo vaviri vaviri vaviri vaviri nyika ino yakashata kwederera nanyi kwederera nanyi vambiya namukwambo yakashata maizvini izvo ndozvizvo vogubhuza chakaviyazvo chaita mishambo yachoyo endaona vakazomuka kakwava kwava kakutenda pachitakata changa nomukwambo voguma pachitakata changa namukwambo vamukwambo vakakahamara denga vazviziva kati mtini mama vakati nadha zvandiri kugumihwa ndizvonapo zvikunanga nyika ino nevatongo vaviri vaviri nyika ino yakashata pisindakwederera ngokuno mama imwi munondipekeja ndangu ndini zvo ndozvo vakati ndizvoavati kunangani zvikunangwa nyika ino hatiizivi tiri vafambi tusu hatino vatongo vaviri vaviri akona ndingagara iyo tikazopejeaejeha tapera kufa kaveta mumwe make machiziva kuti mishambo yake iya endaona vati chanja pachiteve paya ichona chakaitazvo mishambo yacho iya kwederera nanyi vaviri vaviri nyika ino yakashata kwederera nanyi vaviri vaviri endao vambiya vakatozokwedera mizvo akwedere pamukwambo uye mama nandi nzvinyi waro mama imwe kwedera nga vakati auripi kuchizwa kamwa chikundinyangaja panjeve pangu pa iwe ii andidi kufa nini endao ona kwederere pachimukwambo paya endao chakaviyazve choita fungatira nanyi vaviri vaviri nyika ino yakashata yakashata fungatira nanyi inovatwangu vaviri vaviri vambiya vakati vachizwa zvachirikita chikunanga tifungatira nanyi vamukwambo tiri vaviri pano hapana noona segredo vototanga ndivona chimukonocho kakata mukwambo mama vakati ndizvona inini andi kufani chakaviyazvo chichingi chichiya itani zvimazano nyika ino yakashata zvimazano vaviri vaviri vambiya ai baba izvav chiripi zvona tinopera kufa muno mainamanamwe ndozoitadini vamukwambo inini andidi kufani chaviyazve basi zvimazano zvimazano nyika ino yakashata vaviri vaviri itani zvimazano kwederera nanyi zvakadi zvakazooneka kuti pakabwiwa vakabwa navabwa kunja kwaeja vambiya vonangati ngatende kotsvanga kwapi kuno munhu anokwanisa kuti nasirira kutame kuti zvizoite kushata kuno mwanangu kwandine ndari nokuti katezvo rako ngokuti izvo zvashata asi kuda kwedu jarya rakamijira mukudyu votopinda voenda kozvinasiririsa endao zvotopera veita hwendo voenda kwapi kaenga nomwana wavo Entao, ngano yangu inini, Jose mpale ngbandocha, mnondire gerera nguti, yakata nga kati piramide, manji, ilikuna anga nzini zirikitika, mukati mkula rama mkuoti na wali. Ino nanga uti, wali zizinzi zirikitika, tukutamba nyatu antenda jichaperi, mfula echa nasikuna, zaka wanda, zatukubona, takakula chika zikuzona pa mkua, ndakakula na majibabari na majicheku. Ngopam sana pokuti, majali hao wali, o angarara. Waita bringa tera ne mai waka kubereka anuvadazwe ne yaya anuvadazwe. Fizi nchwe tukuona. No, no jine goso jazobudari. Jokutiva fume ngo ukasira. Zese izo. Zinofa pukunasa kutama kulangarira. Tiodia na kunasa kulangarira. Kukia chakashata ngochino tiradami samaningi. Ngochino peke janyika edu iti igare ya sakanaka. Agurandi sopi za tineita. Tinenda kogwa. Tichiziwa utichi ya chiti. Vistiba lila ndawa jakawa ndamaningi mkati meupenyi. Tukutambu janu mashika vizivi. Valipo. Vachidini. Vachivizu watindakashai shandini. Ngozenda kupangira ngano ya nguti. Wese mtu ngazive chakashata chakashata mizu. Muteto ndi muteto. Na we kuyen violari kakanambali ngochizungu. Uchiviziwa msipekeja nyatwa wa mweni. Ndachijika nini? Mupalingu andocha mwana wapabuji hapa.
0: Tabonga shukwa na maningi baba Jose Mpalingu andocha.
2: Nungane ya katarangu mpango. Wese alenji wazo.
0: Wazo wadi mshakali. Yeah. Waro. Tano mumwe shumpurukiri pa 8255-13-14. Halo. Zina.
5: Murukubena Armando, ndino randa kachidea.
0: Armando kuvira kachihadea. Zvakanaka, mativigire nyimu usiku huno, baba Armando.
5: Ndamuvigira intro.
0: Tekanyitizwe.
5: Kuna saku kagupo mukamande va.
0: Ndauwe.
5: Tanangati kuna saku kagupo mukamande va.
2: Mchenji. Mchenji.
5: Nada ndalam.
0: Kuna saku kuruka gupo.
5: Mukamandeva.
0: Mukamandeva. Kanamba kana mavi hao.
5: Nada mavi ndalamba.
2: Demwendi. Demwendi.
5: Ndo tika zimwe.
2: Demwendi, mose demwendi.
5: Marubati sisi bengwa.
2: Demwende, maramba?
0: Habari putumasa kuso.
5: Marubati sisi dengwa, imweni.
0: Marubati sisi dengwa?
2: Haa. Jeshingize.
0: Marubati sisi dengwa.
2: Izuwa.
5: Nade, zuwa ndalamu.
0: Kana...